kapang ni taku tebe kok sang ang kha chongon ro kok duktigi ang bai kerengi maya phanon tini ne o pandawo narok ang bai tongi tongu hne radio khanai tongo ang bai ani kok no khanawi ang khanadmani rizap mungrok no khanawi narok kaham kereng khai na tini ne ojara na lai rewi tongu hne a tabu jeng phaite phaite pandani pai thak bkha go phai shok pai kha tini ni wan suk mung o kok shalai mung no jeng tai log ri wi ba phologrit lang malia tam ni han ba jeng nukha je chini tini chini kok duk lama o no choi thanka jeng no te log ri lia amun ba gai narok bayang kereng na muchung phano kereng i chimalia gai awan ba gai tabu khai no hai Let's up on notice a

kapani takute bukuk song ha kubino baka patina nayo manik ni desap mungo khoroksa hamsak mo borokno gana mai ani bagai baka

kapang ni takut ay bukuk sang hain hay shakle ruwa orat sab mung shorupi debar matai ritu re jeit ni khorango narok nok khana re jakitongo.

Kapani takutai bukuk seng hai no hai norok no hambai ya furang bai kerengai tong mani bagai ani panda kanawi tong mani bagai kacanggo norok ang bai baksa na tong togi tong nah nei kena tatok recap mung kena mani bising te hai no hai te tang sa recap mung shoro bi debur matai tapos debur mani korango